0: from Lagos, this is Jordan.
1: This is Jordan 105.5.
2: Station with the boys for entrepreneurs.
3: Romati Jade Ashentele ni
4: Soro Bami Fakeye Soro Kakbo
5: Leni ojo Friday ile aye oni je omo re lege o ha bi esire olodumare oba mi agbalagba to to gbangba sun loye oba mi o so gir ninu ola o oba mi ola giri kankankankanka apolojade afi mole se wa oba mi to da bi are ma polare ma o oro igbani to gbegolo igbani mi oba mi olawonu ola oba mi olanjonturu o oba mi oke gadoke fun abo olorun lori gbogbo ijede eniyan to ngbe me pari. Mama je ki oro oju re de gwegwe bo se ndu bo se ro kikikiki wa mo wi pe ni ta fi se abi amara ti wa lori afefe. My name is Pasofake Yemane baba alabiyama egbo mi daada loruko Jesu wa jeun omo dojo ale mama iru awo eniyan to npade lo je ko oro wi pe ni ti se anu eni joro lati ba pade ari awo eniyan to lo fi ra re si awon olore le ma wo oloka jugbo ka ma fe sumo Jesu fe ju laarin awon elejo lasa awon to je wi pe oro oloro ni won ma fi gbogbo ojo aye won dale awon ni won meni to dogbo si awon na meni ti o dogbo si awon la meni ti o mo re toju ra teni to mo re o toju re awon na mo pastor to ma du agba awon na mo pastor ti o ma du agba ala gbodo yo ku laarin won ke olore ko ba le sumo tori olore ti jide se opolopo tori awon ti o n ba rin o mo wi pe iwe owe ori keta la se ogun so wi pe oni pe ani to n ba rin ami ma si so ru eniyan ti wo gan na je oro yi o pagidi ona re o deji Jesu lo mo bo se ma yanju e ise gidi to ma je ki oro je kuro loro re o ya oluagbele olowo ise gidi to ma je ko ma bisi to wo gidi e ma wole olorun yo gbele olowo awon eniyan ti wa pade ti wa gbe se gidi fo olorun ma je ko pade e agbe wa to mo re lo si aga to wa loke amu aye re kuro ni agbegbe awon elejo wewe pariwo mo je gbangbere sibujokola aye omo re wonu ogo tutu oya wa wa enye gidi to ye ko mo ya lo mo abani gberu kadara o ya lo pade e olore ki lokan o ma re ma pade e wa roju re re olorun tomo tomo ni ile alaye eni so ti o ma re yo pada riran yo ma re wo arun ko ni wole re o ero oruko ni bo amale tomo tomo o ni shiri ni osan gaga tomo tomo baba mo ni ko dide aba to to bi yo fi ti to bi re da lo la tomo tomo ayo ma re yo tutu bi omi afowuro pa lori omo mama o ni sakolo bakolo ba ni le alaye ojo la ma re ma dara olorun ma ko ya fo tomo tomo ani eleni o ni ko ajo re lori omo e

0: sinu sojina mo fa ki gbogbo awon to ti da ora si akanti ori radio yi ri ayin le ojo suwa ti asi je ore wa towo yin oni kesale apo a ma da ora lori awon omo wa ti dada ti mami loni bo ti wu ko kere to iwo se agbiyanju ko fi ranse iba kere olorun ba se bukun o to olorun oni gbagbe re o ni ojo sunday mo fa ri gbogbo eni to nda ni kan to mo mo ni abu kekere kan ti mo fa ka gbe lo le edidi ni pe bo se nwonu le re emi adagbe adaso odopin bo le ni dale mo to wa ni sangu ota logu se so fo olokada ko gbe lo si church awon mo fa keye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won omo o so wori ori afefe ni ola adura to ma mi ori afefe na ni ka gba ni ola lo ba bi charge radio re le o eje mo baba labi ya mo ori afefe te ngbo mi ni lese bi adura wa ngba
1: o gbe o adupe o
0: olorun baba labi ya mo o aye lo wa
2: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
0: Abiyamo, a ò ní máa bọ́ jẹ mọ́.
3: From Lagos, this is Jordan 105.5 FM.
4: Station with a voice for untrained.

iwaju olagbemi JP anu ni moriba laari ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori kan ni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa

0: 105.5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: Ogo ni fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede. Agbala aye. Eh, mo dupe lowo baba mi. Dupe lowo oni majemu. Oba to fi anugba e. Oba ti o je ko ti kudanu. Baba mi to je ko tori Friday. Ti a pe loju agbara. Ti awon kan nwaga lati ri. Ti won ori. Ti won baba mi wa fun won lori ofe lati ri. Bo si bi pepe to ti ya soto ni bi le re. Ki lo se nibe. Kan ma fo soke ni igba. Meji ototo. Bo din fo soke nbe lo fi ogun ati ewa won. Feni to ji esi mole alaye. Ai moye awon to be ri mole alaye tori ti won ori. Ai moye bi amo ti won gbona ga lati ri mole alaye ti won ori. Lowo eni to sanu fun e. Eni to fu e lori ofe lati ri oju agbara. Ai moye eyan be ri oju agbara ta pe lojo Friday won ori. Dupe lowo baba mi. Baba re to je ko ri ojo. To je ko ri ojo. To je ko ri ojo kerinla ninu osu kejo 2026. Ni gbogbo le to gbogbo mi patapata ya to pada si bi pepe to ya soto yen hallelujah la meje ni ko je kajo ke ati ogo meje bo tin ka hallelujah la meje ati ogo meje na ni woli yin te ti mo olare waju olagbe mi je pia lo mo rigba kini baba mi arugbo ojo ni kajo san na ni to re ya mi di enu akoko re jajo ni najo mi kajo gbo n tori maje mu ni fun gbogbo ko n te ti si mi na ni to ro mo bi to je ni ojo agbara ya lo Genesis 49 verse 1 e jagbon ti Jacob se eh fun omo re kan mommy I moye eyan ton ru egun epe ati egun awon egun ati epe awon obi ti won gbe ka kiri sori kiri yes
2: Jacob si pe awon omo re
1: Jacob pe awon omo re
2: o si wi pe
1: o wi pe
2: Eku ara yin jọ.
1: Kemi ko le wi ohun ti o ba yin leyin ola fun yin.
2: Eku ara
1: yin jọ.
2: Ki e si gbọ.
1: Ki e gbọ.
2: Eyin
1: omo Jacob.
2: Ki e feti si ti Israel baba yin.
1: E feti ti Israel baba yin. Yes.
2: Rubeni.
1: Iwo ni akobi mi.
2: Agbara mi.
1: Ati ipilese ipa mi.
2: Titayo ola. Ati titayo agbara. Eni ruru bi omi.
1: E ma gbo titayo ola. Ati titayo agbara. E ma gbo eni ruru bi omi.
2: Iwo ko le tayo.
1: Se gbo. Apolopo lo nbe labe kun obi. Iwo ko le tayo.
2: Nitori ti
1: iwo
2: gun ori eni baba re.
1: Iwo si baje.
2: Ogun ori akete mi.
1: Se gbo. Baba re ti fi re. Aimoye omo ni ogbere lenu obi. Ti won ru egun ikiri. Ti won da won iko ati riju Olorun laamu. Ka kiri gbogbo agbaye. Oni majemu wa ran mi si won. Loru eni gangan. O gbodo sunle gbogbo eni ti egun iranja ti epe iranja te pe opinja afigba ti woli rubeli farao Deuteronomy 33 verse 6 yes
2: ki rubeli ki oye
1: egbo mose ti de eni ta ti yan fu rubeli oni ki rubeli ye
2: ko ma si se ku
1: ki eniyan re ko ma se mo ni iwon ba egbo ki eniyan re ma se mo ni won pa gbogbo bi to gbe ngbo me patapata ire kan ti waye o sori rubeli be ki rubeli ma se ku ki yomo re ma mo ni won lori eni kan ti de tori egin yen dan mommy daddy isoru ma bo nta ran mi si gbogbo eda to nbe labe egun iya abi ti baba abi egun awon to gbodo re abi egun to fara ko abi ti won fori ko lati le baba lati le iya lati bi ti won ti jade saye ki la wo fi pari e won na ni gbalẹ mi re ije o ti gba Jesu gege bi oluwa owo re ti kun feje aimoye okan lo palekun aimoye ese to n da lojojumo inu agba mi ese lo gbe wa aimoye eyan to n palekun lojojumo baba mi wa ran mi si e ni gbogbo bi to gbe gbo mi pata pata ye re fun Jesu laaro ki wo na di atubi ko di eni to se te won gba je ka lo we room ori kewa ese kesan si kewa kilo
2: pe bi wo ba fe nu re jewo Jesu
1: lo wa ba fe nu re jewo Jesu lo luwa
2: ti wo si gbagbo ni okan re
1: to gbagbo ni okan re
2: pe olorun ti dide kuro ninu
1: oko o dide kuro ninu
2: oko a o gba ola
1: a gba ola
2: nitori okan la fin gbagbo
1: okan la fin gbagbo si ododo
2: la fin jewo si gbala
1: okan la fin gbagbo si ododo enu la fin jewo si inu igbala ni gbogbo bi to gbe gbo mi patapata iwo na fe nu e jewo sinu igbala ko de fokan gbagbo si ododo ya pada sibi pepe ja lo gbadua wa ma kigbe oluwa abe egun oluwa abe egun oni mo ti bara mi abe egun oni mo wa ma kigbe oluwa fi owo agbara fo egun to nja mi logun in bo labe egun yen patapata adua male karudia retatataba mazuketambagota rigadatatataba marubi atoparush yesu oluwa wa
2: amen
1: bo mi le boro oruko yesu
2: amen
1: owo ina ko wo be
2: amen
1: lese kese e je yesu ko ma farao
2: amen
1: inu mi atoro ye egun to bara re ya jade mi
2: amen
1: oni deni eku abeni epe mo yesu oluwa
2: amen
1: psalm ti gbogbo eyan yo ka sinu mi yen ba nka psalm 51 si ka psalm 102 si putin kasi ati nibi ta de gbogbo ko ja joko engineer bi a lo le agbara
3: olupo ni mo ta de gbogbo
1: lamo le ti wa
3: lati papa shafa
1: papa shafa
3: ben
1: ni jesus se
3: thursday power city back daddy ni awon ti o nse menstruation
1: a ma gbo last week thursday
3: o te mi ko
1: ja awon ti o nse mercy simo
3: wo o pe kin ti jade o ko pada mi lo gbe ororo yin mo se mu ni igba ti ma dele ah o kin ni ko to ro mi ara bayi ti o gba lase bere si ni dun mi ki lo de
1: gbawo le ti ri kayin
3: mo se ma wa lati last 2 years sha
1: lati last 2 years
3: ben mi wa ro ko boya bi abi eji ni se nlo lo fa
1: won ni boya bi eji awon se lati 2 years
3: mi mo se dele niyan ni ojo thursday ojo niyan ni ale bayi ori kan lo pe ni pe
1: pop we jade merci si back after 2 years e pa te wa fun Jesu Mr. Demok lati papa safa eni ti o ri nko osu lati bi 2 years mo ba wa se no program ni emi Olorun ba so ati mi pe eni kan wa nbi to n gbo mi lowo ti o ri merci si e mo o jade sita after ta gbadua ta fun ru guest man mo ni e ma lo le baba mi ne o bere si ni ri but de le se gbo nu wa jade evili ni oju ara hun o se ri nkan osu e pada ni ta lo tun gbo mi ni leti ori nkan osu ori ofe ti mi sa de gokeri gba won na ri gba ko de sa ya ki won na bere si ni ri be si se pada ni uruko baba tomo ti emi mimo Jesu oluwa wa amen ni bi ta de gbogbo eniyan iwo na fe o fe fi eri e ranse fe ma rin to wa lowo losusu lododun ni gbogbo igba o sub number ni ko ti ba mi soro oya
3: 0033462861
1: ma gbagbe pe ibi ti wa so si wa o tonu e baji ilaago meji ilaago kan ilaago merin ilaago marun ibi to ba fa ile tete de ma gbagbe oroso oro eni afa yin olorun ati gbowole gbogbo awon ti o nbe labe egun ti ya won fi won ri ti baba won fi won ri awon to mo pe egun iran kan nja won awon na ni isori o de ma dara foju oni ti Jesu oluwa wa amen opa le ndi won to lo si yana paja pole lo da bridge opposite yen ko funo si to ba ti funo si opposite yen wa ra won lokada bi okada bo nlo vic eyanodu number 5 victor laya avenue a jo foju roju a to jo gbadua wa to ri mi le ma dara fun isele aba mi ma sele loru eni to ni gbagbe epo wa be soru yen ma ni agbara o ma wo bi soru yin ni o ma ni agbara wa de pada yin olorun gbe yin te gbo ani person ni ma gege
4: won na ma bo agbo ti ku yo orile won moto to lo si iyana paja mo le ni iyana odu fe serin wole number 5 Victor Laya Avenue o ti de be na ni o de ma de la foju ni ti Jesu alagba bi wa amen gbogbo bi amo te o le se ke ma ran wa lowo e lo ga laye be ti ran pe lowo e o ni salaye ni e o ma ni anitu ati aniseku Jesu oluwa wa amen irugbin Solomon wo bi gbogbo kan 2000 awon kan so 5 won so 10 won so 20 bi orun ba ti fi si e lokan le ni anju agbara iwo na se ko de pe mi kin gbadura fo wa ti dile re gbogbo awon to je ko furugbin yen re Solomon yen baba mi ran mi so gbogbo eyin kan obi ti e ti gbianju ti alaanu e ura laanu mo e be te ba ti furugbin yen be si ri alaanu adedara fo Jesu oluwa wa amen eyin package de yan bi amo ani mo ti jiya lori omo ni ojo ale ma je tun je iku lowo omo to se jiya fun won na furugbe ko anoint ori ara bi gbogbo ara lapapo gbogbo eni odo gege bi ipenija ala ni isabe lojo na kan mo ma pada gbomije oju won bi e 1005 futi e ko futo mo yen ibe logo yen wole eni kan ni kini account number access bank ni ma call 00960742211 access bank Olari Waju Solomon Olagbemi eni kan no won ti ri ko 00960742211 Asex Bank Olari Waju Solomon Olagbemi bo tin se pe mi kin sure fun at le re o ni somon Yesu Oluwa wa amen nibi ta do fe pe woli ma flash number ba so mi jina ni
2: ya 08026613610
4: 03346281 eyin kan tun nurugbe lowo lati ma fere to lo lori afefe abi wo na le so won start meji meta merin enikan ni kini account number gtb ni ma call 00164997233 gtb olare waju solomon olagbemi enikan no won ti ri kan 00164997233 gtb olare waju solomon olagbemi o ti fi so mo ni ku me lori ma gbagbe pe number is bani sore ni ti wa ma pe opo ati single mother fun kan to gba bi ebu ohun re 08023039628 eni kan ohun ti ri ko 08023039628 pe ni Jesus de lo yo de la foju oni ti bakana magbagbe pe monday meje kan se nlo monday meje kan lo ni ilu ifo wednesday meje kan wa ni ifo meje kan wa ni yan paja won na ri po fara thursday mesa mi na to ti bere o ma de la foju oni ti ri po wa nbe o bi o de ri anugba ri olorun a de se magbagbe pe sunday mesa kan na to ma bere o de ma dara fa adejo fa dupe mo wa gbagbe pe apala koko yi bakan na la Yesu Oluwa wa am
5: from Lagos this is Jordan
6: 105.5 FM this is Jordan 105.5
7: station with a voice for entrepreneurs

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo jimo ojo friday jimo oloyin ojo pataki pataki ojo logo na loni to je ojo kerinla adajo ojo pe ada ososu ko oni gangan la side pade agbara nla. Today is 14/08/2026 and lo gbadua bi the prayer of if bi iwo olohun ba le fun mi ni omo bi iwo olohun ba le fun mi ni oko mo ti fe de church eyin ayan fe e dide nle e ma bo ni bi pepe oni to je ojo iside ipade ipade agbara ta tin kigbe lokan ojo kan gbogbo eyin omo olohun te ti de comfort life ori boya o wa nbe tele ni won le opu nbe ni o lera re ku nbe ni o wa nbe presently ni o gbogbo yin wa pata to ti de be yen ri emi olohun ni ko wa damajem wakati kan ati ogbon iseju pere pastor dekunle epafras wo ni yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka so opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni lu ibadan inu church wa titun odo won e pari e bo won pari e won pari e osu kejo yo gbodo lo ko to do osu kejo odun tin bo olohun se nkan bayi se nkan bayi se nkan bayi laye mi in ta nbo wa se laaro eniyan lagbara eni to laye atohun a pe ni covenant prayer adua majemu in a new auditorium and olohun ba nbo o ni gbagbe isele yi ti jesu fi de e ma bo bi pepe kin ti e to so nkankan e ma bo wa do bale wa kunle se ri laaro yi ma kan mo gbe oro awon good news awon ti olohun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma mo gbe leyo ko kan gogo se nje ti olohun mo gbe nbe lana ma tun gbe iwe loni na gogo se nje ti olohun so ka to se nkankan e ma bo eyin wo le fe bo olohun do wo po laaro yi abe ti ba do wo to notice pe o bere si se o daada e wa do bale nbi pepe e ja jo yen e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do bale ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor mrs temitayo odekunle

0: E ki bi eni baba mi mo dupe fun anu mo dupe pe wo lo ran mi lowo mo dupe pe wo lo sa lati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ so gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbun mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e bi ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio eh wa kan ki hallelujah nla loni ojo Friday gbogbo bi te ba tin bo mi hallelujah mesan leke wa kan ke se ri nti won pe ni ran lowo ju bo se ro lo Jesus ni je ran lowo no wonder lo bi so pe lowo lowo ran lowo ni igba iponju so gbogbo bi te ba tin bo mi ka to mo bo nu church se ri laaro yi ori bori ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o ba di 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma mo lo gbugbe eyan mo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere ni 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere 6 yo pari 7:30 imi o bere 9 emi o ni ku nu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbo ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eta ba se moju so aba mo lo a fe wa da majemu ni oda so le foke ka jo hallelujah mesan somebody stand up and shout hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah nice gbogbo eyan omo olohun e mu omi yin e mu dani se mo pe 6 la bere la re eh adua ta mo gba ni 6:30 omi number 5 oh o ni se pelu ori ofe o tun bo ninu service la re lati wa bebe gbogbo eyin te ba nbo pata mu bo tu water kan dani mu omi re dani omi na wa nti o but sam omi kan dani eyin te nwo mi nile e mu omi ti na a jo gbadua po ni one and a half hour ni 6 to 7:30 bayi elekeji bo si se pe elekeji lo fe wa iyen ago mesan bo si se eleketa lo fe wa iyen o bere ni ago mejila se ago kan abo bo ba si pe ala ago meta na ni ti o fi di ola di ago mefa e je so pe ti e di 7 ni ola marathon prayer ni but ti e ke se dandan mo duro to ba ti pari eyo kan one and a half hour mo lo and interface la ro iya to gedegede nbi oba duro si mo sun obe o e wa gbo nkan mi ni wa sun kankan la ro yi ma kan mo so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo olohun gba to ba to wa di inu service loni a to mo so siwaju ati siwaju si kini kan sele olohun ba ngbo and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri le mi olohun ni ka kojo so o le mu passport ye dani o le moja re dani anbo wa da majemu adua silo lambo wa gba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi olohun se pe niyan so gbogbo bi te ba wa kan wa nkan fi dile si omi ye ti n ba ti gbe ogba won testimony ìrànlọ́wọ́ ìtàn wa da omi yẹn mu wa wa fi ọwọ́ mbẹ́gbáyà ní ìgbà mẹ́sàn èmi ni ìrànlọ́wọ́ kan and bá a ṣe ń bá a lọ yìí ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run sunday ni ó jẹ́ only communion service sunday ni ó jẹ́ only communion ìsìn abàmì ni only communion service ti ń bọ̀ yìí mo fẹ́ lè sọ pé àṣewú ẹ̀rí nínú auditorium wa tuntun yẹn náà láti gbé sókè a break only communion láti ìwọ road ẹ wọ mọ́tò gbági ẹlẹ́fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ní wẹ́mà ẹ bèrè tí ọ̀tọ̀ ọlọ́run òjijì ń bi gáràjì yẹn and méjì ni màá fún àwọn ènìyàn bí ẹ̀mí ọlọ́run ṣe sọ ó lè kọ́míníọ̀ ìsìn agbára táìfẹ́ mísì ni àti ní gbogbo sona church.
1: Orúkọ mi ni Adeola Ogomide Atanda Olamidokun.
0: Olamidokun ẹ tó ń jókòó mi.
1: Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àlàyé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó wà nínú ìjọ ẹ̀ tí kò kúrò, ọba tó pọ̀, àìdìbàjẹ́ àìṣà, àìlèpin kì í Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára owó kẹ̀bẹ̀ rí bíjà. Balógun nílé Balógun lóde, ọba tó ń ṣáájú ogun lálọ́, tó ń ṣáájú ogun lábọ̀. Ìníwọ̀ yamu ninu wo ile ode kuli e pa mo dupe mo
2: won lo ba to ndun yamu yamu nu ni yamu yamu
1: mo dupe fun tolorun se ni last month nigba ta wa sise un seun ka lo bi
2: ki lo bi
1: ah
2: ka
1: ni si arv 1000 kini mo di sha mo sha lo sodo mama lojo yen tori emi yen so fun mi pe se mama gbo wole ri se bi mama lo nse birthday ti an ba won oyo next month ni birthday ti e na which is tomorrow o de bere nkan to fe mo ni ti ba ti sile ko yen kan fe mo si gbogbo yoku mo ba ni okay bi mama se gbo wole wa mo wa ti mo fi de aye mi ka ni mo sha n
2: pe ka won na won ki gbe pe ka la won fe e je bere ki lo fe gan sida jesu oluwa
1: bi mo se wa daye mi mo sa tenu mo mo sa gba adura e leyin igba ti mo gba tan gba ta se tan mo yipo mo ba lo so bi mo se dele mi wa la ro ojo yen kin to de mo ji bi after 7 o dun mi tori en tun mo wa ngbe mi o ti to bi 3 months ti o fi okada wa gbe mo o ma dun bo mo kan wo njo yen pe nkan to lohun fe se ko se fun mi so bi mo se wa di last week nigba ta se holy communion service so only uncle mi kan ati kekere unlike ajo
2: ege ah
1: so won wa sha ni awon fe rapa won wa ni to ba mo eni to je dealer ko sha ba mi ibere mo sha ba won make inquiry to my surprise won sha send gbogbo orisirisi moto won ah won wa so pe beji la won like ninu awon moto ti mo send yen won na won like ya mi awon de like eh big daddy mo wa ni ase ka meji ni feran won ni eh o da be mo ba ni okay ko to call the story short sha ngba kan sha ma san owo won se san owo meji
2: won san owo ka meji
1: so any one ni ka send details ta ma fi se iwe moto mo wa ni only ka send the details o so won se send the details ti won sha send e number mo wa ni ikeji nko number ni send the details e
2: won ni send ti
1: ah send details mi ba won ni se nko to fe se ko ma de ni e duro pe awon ti san o ah mo ba de send mo sha wo pe ah so se send the details mo sha send e to my surprise bo se dipe niyan pe mi pe ah information ti e won ni ka lo fun keji mo ni eh bo se so fe mi na ni bo sa se san owo yin
2: won san owo moto fun yin
1: won niyan mo wa wo ba pe ase be na ni
2: adua
1: do awon agba pe ki lo ye ti mi bere marun mewa
2: no wo ba yi bo ton to pa fe nu so po pe e je mo ye awon to le se ami orun yo nbe fun moto yi e ke ka mi da sida ki se pa te yan ba to ra ko to ni awon ti o ra nkan fun o ti won bi se birthday re ka won bi se birthday mama yi lai na ti sin ba ki emi mi mo ko yo nda
1: so bi mo sa se pe won ni e mo wa ni a ta te aye si pe plate number ati awon kan won ni se gbogbo
2: e se gbogbo e ke je mo ni e
1: so won sa ti se so nisin nkan ti mo wa ni pe e ba mi gbadura fun
2: mi gbadura fe ni
1: ba mi gbadura fun tori ati kekere na lati fara wa be so o wa fe ro awon eyan pe olorun gbe nbi o olorun gbe gbogbo awon eyan to ti wa bi ti nipa se mi mi le salaye but ko si awon kan wa takora wa jo secretly apera wa ni kingdom announcer of Christ anything that has to do with this ministry la man dawo fun
2: le mo dawo fun
1: anything that has to anything won de wa sin bi o wa si gba ti mo le pe won bayi bi elo ma so pe ye bayi a de o ya fi se nipase be yen orisirisi nkan lo nse ni si won to di pe elomi ba gbo un papa mi to ba wa gan awa ni ah wo baba mi ti de baba mi ti de wa so gbo won dodo yi a ni mo ti wa lori online bayi so mo dupe olorun so mo fi
2: ebe yi dupe ebe yi dupe na wo e diju yi bo se diju to se ami ka re jade bi ma ti da ko nkan re ti e ba se nto pe ki gbe oko mi jade amen sit down

0: Nice. So bo bo bi te ba tin bo mi ka to mo bo nu church se ri la ro yi ori bo ri ye ni o ago mefa idaji ago mefa so ngba ti o ba di 7:30 alakoko pari adu elekeje o bere ni ago mesan to ba se yen lo fe wa ngba ti o ba fi di 10:30 yen na pari enikan ni se tin ba pari ma lo gbugbo eyan omo olohun asiko to ba convenient fun imi o tun bere 12 yo pari 1:30 imi o bere ni 3 yo pari 4:30 imi o bere ni 6 yo pari 7:30 imi o bere ni 9 emi o ni ku nu church titi bi o se di ago mefa aro ojo keje ngbo ba wa di 7 gere a bere mi ni 6 a pari ni 7 iyen eta ba se moju so a ba mo lo a fe wa da majemu ni lati world e wo moto ngbagi ele fe so kale ni wema e bere to ti olohun ojije nbi garage yen
1: oruko mi ni mustafa omowumi omo gan lori afefe ni mi baba mi olohun pe ojo mi loju ni gbogbo ne lo ngba ni fin ya mi lenu nitori ni osu keje odun to lo mo darapo mo ipe yi pelu opolopo gbese
2: gbese
1: eh ni ba mi
2: hotelo
1: o le ni 5 million
2: aish
1: seta ti ota mi je oro yin sa di ronu mo wa ni aburo mi kan omo iya mi omo to da ni omo dada o nbe ninu ijo yi bayi omo e lo wa so fun mi pe se mo ti gbo nipa ipe baba mi odekule papa mu ni mi ti gbo oni ki ma gbo program mo wa bere si ni gbo program ngba to jino su keje odun to lo o mu mi wa aye ko le meje ngba
2: e meje
1: ni dadi ngba ti won pe ore majemu ore abesi mo sare jade mo fi 5000 le ngba to tu do
2: e won gbese ti to nsan
1: mo sa un wa gbo wa sati ko re majemu iri pe owo ti baba ba pe yin ni pe mo njaje mo file bo bi mo se file ti mo ndele olorun pe yin ya mi lenu instant gbese yen die die die ngba to wa di april odun yi mo se ri pe olorun jo mi loju lona tin te lero aye mi ba yira
2: aye yin yira
1: ni daji olorun wa pese moto fun ni mo de gbe wa yin be nbe
2: gbese yin ko
1: Olorun ti san
2: e ti san gbogbo e
1: ti san lona lona
2: e ba tun gbe moto wa ta lo de bi re iwo lo ba won oba won o ri moto
3: re ta lo de bi re

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Esther lati Abuja. Omo ijo yin lati lori afefe ni. Ade ma wa si program na ni area 1. True mi oni oko mi fi join awon program yi because isu gbogun nigba kan o je pe o ti e ti di edun arinle ko ni ise re to nse o ti in fact ko si kankan lowo won mo ye ni pe komo 100 naira o sa gba won amon ni ojo ti a se program ni on 1st of this of August because omo August le mi na mo key into the month pelu daddy wa won ni a ma se program on 1st the on 3rd but mo ni key program yi ojo meta yi ko to pari ki olorun ko jeri si agbara re ki o fi agbara re han ninu ise oko mi amo olorun jeri agbara re ni ojo keji bi a se kuro ni isoru ni ojo keji ni on second ojo keji jo ta se isoru yen ba se kuro ti adele ni oko mi gba ipe lati ibikan pe won fun ni ise contract 7 million mo dupe lowo olorun pe ko doju atura ti mi ohun gan ke o ki o sunkun o ni olorun wa ni ori oke yi amo nitori na lati gba na adupe lowo olorun pe olorun doju atura ti wa olorun si nsi na lati gba na eri mi ni mo ni ki so pe kemi na jeri sagbara olorun ka won yan mo ti ipa ise eri ko ma fi gbe oruko olorun ga ninu aye ni o da abusa
1: awon ojo kan wa ti olomo nya soto fun gbogbo iseda to ba fe yo kuro ninu ogun tabi to fe gbe sipo giga iru eni ni Friday on the 14th of August 2026 kini emi oluwa so nipa ini o wa fun gbogbo awon eyan ti won ma fe ti gbon kan re o ti kin bo si o ma gbo aso tele o ma gbo iriran won lakaka won ni se to da lowo bo aye ori ko yo lara won ojo eni je ojo ti awon to gbagbo ninu irawa ti ogo won pe omo ologo nla pataki kan la won to je pe labe orun yi won ri egbe won to succeed awon kan na ti succeed ri to je pe nkan to ye pada awon kan den succeed lowo now bo ti so gbogbo won to wa Lagos state ati agbegbe re ni ago meta si ago mejo ale ni lolo bus stop fagba Lagos ale yi ni ale oil and honey of wealth ati agree ni Tuesday pelu gbogbo to wa na to ba one Tuesday to se ngbo mi for the first time mo ma be to ba le make the program here larin 3 titi the 8 nitori pe ni oru eni gbogbo bi kibi to ba wa a nlo si sapade ipade awon new seraph ti won ma se ni ododun ale ni program here now awon eniyan ti won ba de ntele wa lo to ba si wa si church ni fagba ni role yi to ba ni interest lati lo si so oru yen free bus lo ma gbe e lo o lo ma gbe e pada gbogbo en ti e ba wa ni korodu area ti e fe lo si so oru yen ni sapade free bus o ma nwa a ma wa ni low cost bus stop ni sabo ikorodu yen e ba moto ofe nbe white la ma nwo ni ru ale lo si sapade ni once in a year ni new seraph program ni bega bus stop e ma ri free bus nbe eyi ti e ba fe ba wa lo ma fun ni number ti e ma ma pe eyi te ba fe bus te fe ki moto ofe gbe yin adugbo te ba wa boyo wa ni osodi moto ma wa ni osodi na ni under bridge wa ti ri moto yen ti won ma gbe bana new seraph si ni alei So gbogbo bi angu to ba wa to ba fe ki moto gbe e abo fe kan direct e sibiti moto ofe ti ma gbe e wa si sapade but program ta ni ni fagba yen gbogbo en ti e wa Lagos state 3 titi di 8 ale ta ba tin pari ni 8 la ma gbera so moto ofe ma wa nbe to ma gbe awon eyan lati fagba yen titi lo si sapade lale we go and we come back ale eni sapade yen pon wo lo mo wa nbe so en te wa ni gbogbo sagam ijebode ati gbogbo agbegbe yen e ja jo pade nbe abo wa ni ipara isara awon ilu bebe to yi gbogbo be yen ka e ja pade sapade ni ale fun isoru new seraph yen o ma jojo ti o ni agbara e o ni testimony okan ya de bale ogo re o ma bujade o irawo to tan yi koni wa kokun me lowo iwo ni olu omo o de ma jere adua loruko jesu engineer adoke lo
2: ko mi ni fun mi layo ogundi mu mo dupe ni owo olorun ipe yi olorun fi ipe yi o fi kun aye mi le tori ngba ti mo de inu ipe yi ko si nkankan ko si anything fun mi mo kan ma ngbo baba lori radio adepo ta ma ngbo ninu gbogbo awon ta ma gbogba to ya oku emi nikan omo wa fi mi se yeye tin ba wa sa gege gba e on lo stadium won ni o mo ti lo sodo authority even go church ta jo nlo to ye pe adugbo wa ngba yin ah ton ba ti ri mi church ani o ti lo sodo authority ṣugbọn olorun wa fi ipe yi pon aye mi le tori gba yen ko si ile ti mo nsun mo wa ti di eni to ni ile mo ti rent apartment mo tun ti wa ra ile olorun ko wa ba mi ko bayi o mo wa tun dupe pe lara awon mo ti mo n ko kiri tori single mother ni mi olorun ti wa fun mi ni awon omo meji ni awon omo mi to je pe mo ti ri to ti travel mo ti ri to ti pari master mi o te ti ri to n se phd e lowo
3: igba te be sin gbo authority e n sun kiri ni
2: mo sun ni ta iwaju ta ni mo sun mo maternate sori awon omo mi ni mo re n to je pe o ma ba mi gbe eto kere ninu awon omo mi pe a ninu iri yi pe kin ba ti ni agbara lati ma sun si abe iri pe ma tun gbe omo to kere ninu awon omo mi iyan wa baba mi gbe omo to kere yan gbe wonu yara ti e pe kin ma sun pelu omo ise abe iri
3: bo nigba to lorun authority da si e gba apartment
2: beni
3: ile ti yin den sanwo e tun ti wa ra ile
2: beni
3: awon omo yen ikan ti travel nu won ikan ti se masters ikan se phd single mother ti o nile how many years ago
2: 6 years ago mo kan ba olorun pe yi pade lori radio ni even gojo ti ma koko wa si stadium eyin le nse ojo bi lojo yen mo de fi pe mo de fi ola yin toro iyawo yin bota ba yin jo mo inu mi dun mo de feran ipe yi olorun de lo ipe yi fun mi mo de dupe lowo olorun that december mo lo sori oke ogo olorun se yanu ninu aye
3: di owo mejeji mo ori re olorun ipe iwa ba emi na pade
1: bayi ni oluwa jehovah we
4: god says that jehovah
1: eri re de ma po
4: amen testimony be much
1: eri re ma po
4: amen testimony be much
1: mo so fun pe mo ti support eri si
4: I told you I've opened the portal of testimony
1: gbo yi te ki se abara mo reje
4: you that are not ingrate
1: as a voice note
4: please make a voice note
1: as se ko clear
4: make it very clear at once
1: to one

0: gbogbo ori tin ja o lati oni lo o ni ri mo
1: amen
0: tani flogun ori ja omo re mo ba wi loruko jesu oru aba wi
1: amen
0: oguti toru gba ire eni oguti ma don eniyan loju ala loruko jesu oru aba wi
1: amen
0: o mo palase bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro ipejopo awon agbara okokun ti won da ile re lamu ni ogajo dododo ni oru loruko jesu oluwa dana sun won
1: amen
0: so pe ina olorun o
1: ina olorun
0: so pe ina olorun o
1: ina olorun
0: so pe ina olorun o
1: ina olorun
0: so pe tumi sile lowo ogun oru
1: lowo ogun oru
0: in the name of jesus
1: amen
0: iwo ti bo
1: amen
0: omo re bo
1: amen
0: aya re bo
1: amen.

0: lorukọ Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: gbogbo eyan omo Olorun nibi kibi te ba tin gbo mi labe orun ni gbogbo agbaye mo ki yi eku dede wo yi e kaaro e kaase e kaasale e ge bi akoko te ba wa nibi te tin gbo mi lorukọ Jesu ojure mo Olorun lorukọ Jesu
1: amen
0: o de ra anugba
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tori jo awa ni Baremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: mo ti so fun wa pe to ba ti de ore meji agugu so po nlo Sebi Oba ko se ti o mo be loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: ni ipari osu Friday to keyin a ma npade lo fun ape mo tenuma to ba ti wari so yo osu August n to ba na jo na make sure pe iwo na wa nbe ma dani kan wa gan ma won eyan dani kajo gbadura loruko Jesu wa wonu ogo lo ile agbara na pe power lie hey loruko Jesu agbara atu osile
1: amen
0: wa di ominira
1: amen
0: ni bi ojo Sunday Friday bayi ta ba se gbara mi fun mi mo ma wa ngado Lasu Igado Road Hotel Bus Stop so pe Sebi Oba lo nlo ko se ti o mo be loruko Jesu oro re ma gbo
1: amen
0: mo ni oro re agbo
1: amen
0: mo ni oro re agbo
1: amen
0: o ni le fowo kan Olorun kankan be lara re to gboro ku nbe kankan yo lenu o gboro ku nbe so pe opin de ba
1: opin de ba
0: o to yo mi lenu
1: o lo le mi lenu
0: so pe opin de ba
1: opin de ba
0: o to nda mi lamu
1: o lo le mi lamu
0: so pe opin de ba
1: opin de ba
0: agbara oguru in the name of Jesus
1: amen
0: omo bere pinisi kan won dalamu odun mejila won fi yo lenu aye lo je be ki omo de bere ko de mo ri eje fu odidi odun mejila gbako ha bibeli so kankan nigbati mo ka itan ye oni o ti na o ti oni fu opolopo onisegun kagauda bi kalahi gbogbo eni gbo mi ogun ojo pipe nu aye re opin de ba
1: amen
0: oluwa lo so fun mi oni awon ogun ojo pipe o fe temale oru oni ma le ni gando ah o ma ni agbara so ri mo ti fun enu omi gba mi fun mi e to fe gba loni ara oto ni be ni owo olorun ma so kale o ma ri tan pe ni owo olorun ibudo awon agba loruko Jesu adanasu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: saraba mi wo ile mo iwe mark yen chapter 5 mark chapter 5 bere ni verse 25 kade 34 yes
2: obirin kan ti o ni iso eje le odun 12
0: aha
2: eni ti oju re si ri ohun pupo lojo pa awon onisegun
0: bibeli wi pe oju re ti ri ohun pupo lojo awon onisegun iwo fura ero lati igba awon ni satani ti pon loju ikan bibeli wi pe satani ti pon loju for good 80 years eyin e ti bend ikan wa loju kan na for 38 years ko lo waju ko lo eyin aye e kan duro no accountability ko si kankan tori se bi aye e se duro niyan ogun ojo pipe oru Olorun fe sewole yes
2: ti o si ti na gbogbo ti o ni tan ti ko si san rara ṣugbọn kaka be o po si waju
0: oh my god yes
2: nigba ti o gburo Jesu o wa seyin re laarin opo eniyan
0: iro ni iro to ba ti n gbo ohun woli o n gbo iro niyan o woman yẹn gbọ́ ìró Jésù fúnra rẹ̀ ló lẹ́gbọ́ sèǹtì ara ẹ̀ pé a fi gbogbo tá à ń ṣe lẹ̀ a fẹ́ lọ bá a yẹs.
2: ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀ nítorí ó wí pé bí mo bá ṣàlẹ̀ fi ọwọ́ mi kan aṣọ rẹ̀ ara mi yóò dá lọ́gán ni ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì gbẹ òun sì mọ̀ lára rẹ̀ pé a mú òun lára dá nínú àrùn náà lọ́gán Jésù sì ti mọ̀ nínú ara rẹ̀ pé àṣẹ ti ara òun jáde
0: àṣẹ ti ara mi jáde ogun ọjọ́ pípẹ́ ó yà wọlé ó mo ní wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé wọlé w agbara ti okoko ati agbara ti olorun ti agbara okoko ba gbe ode agbara Olorun wa lati to sile agbara yen da wa sibe ani bo se se lana be lo se loni be ni ti se aye raye egbe lesa eniyan mawa won jo re papo eniyan mawa won jo sore eniyan mawa won jo sagbe togo ba jogo a ma fa ti ore ti patipa ma bere ta lo fogujo ta jo ndula dura ta jo njiroro loro gu to ya yi iru awon be so fun won pe solution wa oru oni ma le sa adete mewa won conclude pe e mo ja sagbele ni e ja lo ba jesu oni se iyanu owa ninu wo mo Luke chapter 17 for a car that's verse 11 to 19 bible wi pe awon mewa wa won ba jesu nigba do lo jesu jesu ni kile fe awon fe kara won mo ni jesu ni e bo lo bawo ara yin ti da awon mewa wa won de gba itu sile lati be ni won ti lo le won number 1 won kuro ninu agbe number 2 won kuro ni isolation center because they about to let death ni le isoli won ma ko won lo si bi ta pe ni isolation center ibe ni ma ko won si iru won igbe laari eniyan adeju ni won gbe ogun ti ebi jeyo be be pe awon gbe ti overtake e won ti koja e ohun won lo kan won da duro won jaju sile o ti wa big high can do to ba sele be ki se lasan agbara ko lo da duro en me wa saju mo pase ogun ya wale ya gabudi gana mo palase ogun aye re wale ogun oje pupa o wale okunde ba okunde ba okunde ba okunde ba mama o pe to ti gbe oro mo yen kiri o ti ka kiri loro oro mo yen ore o ye but o ri solution jesu pe o oni ma le sa mami o ti bo je o oni bottle water igo kan ni ma fi le lowo ti ma fi le lowo ta jo lo gbadura ta jo gbadura ta jo gbadura ma wa personal nto fe fun mi yesi beni en ti o mi be lara e to yo mo re lenu en ti o mi be lara e to daye lamu ha ona to segun fun awon eniyan to ni testimony o ma segun fun ona oh o ma segun fun o ma segun fun in the name of Jesus bobi e ja farabale wa farabale dada gbo o to lo se ni aye awon eyan woyi to ba se ti won yo se ti e abi ko lowo le se o si
3: hello baba mi ma ti mi ma ti lori mo lori o ndi mi mi ti de mi emo je ni lori afese mi lati ri pe lekiti o so le pe ni 2 weeks ago na mo ni gbogbo nkan bi ogbe ogbe mi o ni bi ni eyin mo de to n du mi to n du mi gidi to n se mo ti lo oogun si ko lo mo wa wo pe bàbá máa pa ṣe má gbàdúrà sí ohun ètò ìrówó àtọ́ni fún wa bí mo ṣe mú ìrówó ní àti mo gbáàbù sínú omi gbígbóná pẹ̀lú omi ìrọ̀lú mo fi rẹ̀ àfi òun náà jẹ́ ss gẹ́gẹ́ bí arábìnrin tó jẹ́ ss mo ṣe give testimony ni mo ṣe gbọ́
4: Your favorite tunes are just a click away. You feel it?

0: Finally, innovation. Radio has never been this exciting. This is Jordan. Social media, Facebook, Jordan 105.5 FM, Twitter, Jordan.
1: Mo ni testimony ti mo fe so nipa e mo ku bi ise pa ni ma ku bi ise owo to wa lowo mi ko te si lowo mi wa la account mi o da pe 321 naira lo wa la account mi mo si joko ngba ti mo de le mi o pe ta ni mo le pe to le send owo si mi mo wa wo pe ya mo kan wo re gbogbo titi mo kan gbe fe mi le na ni ko pe o ni mo gbo keke lori phone mi mo ma check e bayi ka lo ni message ibo lo ti wa wa ri alati 43,117.80 kobo ta bi mo je ta lo se dewo si mi ko re ruko soruko nbe mi o de ko de se to ko mi ko se dewo sa account mi mo tun so pe do more iye oye mi o iru alati wo lele yi o oya scammer ni o oya ki se scammer we mo sa file lati anu yen di aro yi bo owo ma pada owo o pada bo ya emi ko o bo ya emi ni o se mi kamika mi mi o tun awo bo ya ni ko ma pe mi pe mo send owo sa account mi ko de si bi ti mo ti reti eyan ko fe send owo si mi we mo ni se wo pe kini mo le se o mo wa pe omo mi to sise ni finance house mo better ki lo si bank ni ko ma je wi pe awon scammer gba ti mo wa de bi se eni ko advise mi pe ki ra card lori e mo ba ti le ra card lori e to ba ti lo mo je lo niyan o mo se ra card 500 naira MTN lori e niyan won fun mi ni card 500 won de debit e ninu owo yen mo se discover pe miracle alert ni o miracle alert wa gbogbo en ten se pe ire te ngo check ngo ire owuro te kin sore majemu ni mo advise yi ke ma sore majemu ni o ma sore majemu mo duku ju 1000 naira lo ano yen 1000 ni mo san mo fi gba 44,117.80 kobo akanti ti mo ti gba miracle alawa alert yi 800 naira lo ku sibe for the past 8 months mi gba owo sori e afun to ba se die ori o pe mo ma gbo si ko de sey ti mo send account yi si to get Polaris ko ra wo yen be

0: sa ogun aye re wole
1: amen
0: ogun aye re wole
1: amen
0: ororo pupa en lolo
1: sa
0: yin na gbo gbo mi sa ogun aye re wole
1: amen
0: gbogbo eyin omo olorun ti breaker oil wa lowo yin e fogbon lo ayayayaya ise la mo gbo testimony kan woman yen so ise agbara ti o se mi ni lo loni ola ni ma lo e gbo mi sari gbogbo ijo wa ti won o ti gba breaker oil bi Abuja Duze Lugbe te gba ororo aha e get ready Sunday e ma gba pada ni headquarters e gba breaker oil ati oro pupa yen ni gado e gba breaker oil ati oro pupa yen bakana e gbo mi sa mo soro jade aye re adide Port Harcourt bayesa e gba oro yin ni Sunday lei breaker oil yen o si se agbara e gbo mi sa to ba di ola ma je ke gbo eri yen wọn pọ lọhun benisioni e tewo si mi mo gbadura ogun aye ra ti o fa be o ya jade
1: abe
0: o mi ntalei ti n ba ti fi li e lowo oro egbo
1: abe
0: in the name of Jesus
1: amen
0: agbo mi sa igbara o sojo eboru ife ti sile o sojo orago temi ni ki n gbohun oluwa temi naa ni ki n je ise ti n ba ti je ise orun mi mo bi aye ka kuni madikafa mo palase gbologun aye re wole
1: amen
0: ogun oruko wole
1: amen
0: oya wole
1: amen
0: oya wole
1: amen
0: ninu aye re oluwa temele
1: amen
0: oluwa temele
1: amen
0: ogun ojo pupa
1: oya wole
0: amen oluwa temele
1: adua
0: ka ogun ojo
1: pupa

0: ohun oluwa leleyi oluwa wi pe ki gbogbo eyan ko mu ohun elo irinse re dani ohun elo irinse re mu dani eleyi se pataki to ba ti nwole get miracle water kan afa si se isegun to ni agbara sa mo so tele bi wo ba gbagbo gbogbo ipa ati agbara ogun orun to yo lenu loruko Jesus o ya egbina in the name of Jesus o de ra anugba Jesus oluwa wa
1: amen
0: oreda yo
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: ben yori
1: amen
0: gbogbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo buku fun ojo re mo buku fun igbeyawo re ebe gigun ati ojo gbo loruko Jesus orun yo dare fun
1: amen
0: abuku fun ile re
1: amen
0: abuku fun igbeyawo re
1: amen
0: o se opodo laye
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: je ki gbadun awon ran awon celebrate o wa bi
2: mujirat adeto lawa happy birthday to you ma gbogbo eyin omo olorun te wa la america e ba mi ki mama adeto happy birthday to you
0: olorun fe mi yinka ati faji mi olu abukun mi happy birthday to you loruko Jesus e ori anugba
1: amen
0: wa ri ogolo
1: amen
0: ileri ase fun
1: amen
0: o de se bi oba
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: gbogbo eyan mo lohun te mura fun jerusalem mo gbagbe toro kobo ni man dowo ja jo lo ire ajo yi tolo ba ti fun olagbara to raaye ran ni kan o ti wa record forever o re to ye pe o le se fun yan to ni gbagbe laye lara e ni ko ran yan lo si le mimo loruko jesus o ma ri anugba
1: amen
0: aye e ma fo
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: gbogbo eyan mo lorun tolo ba lo lati buku fun akanti loni ibi na ran buku olorun ati anu re ati ojurere si ona re o ni dani kan wa
1: amen
0: ire ti mo su fo o ma se mo lara
1: amen
0: mo gbadua fo o ra anugba
1: amen
0: ona re allah
1: amen
3: 105 fm
0: wa ri se
1: amen
0: wa ri to wo se
1: amen
0: wari olalo
1: amen
0: la se ti baba
1: amen
0: tomo tabi mo
1: amen
0: jesus oluwa wa
1: amen
0: kwa ka number sile 30 32 67 02 85 mustafa solomon musi soni no ma bejade ni fourth bank loruko jesus o ma ra anugba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: akadi peji 2046 51 28 80 2046 51 28 80 tajo gbadua won tin duo de o ati pese ara wa sile fun ise agbara ti olorun fe lo wa fun o ku sowo re lati wa gan ni e omo beri ye o lo ba jesu ni ko to le ri aye lati fo ke se ti aso e loruko jesu o ra anugba
1: amen
0: bo bless apara agbe mo ri bonu bo je jesu o ya gbagbara
1: amen
0: yo de dara fun
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: koju se nikan fi da loju bayi pe

Eko de di asiko yi gbogbo mo tun wa. Ile so mi jona mo ti o mo loruko mi. Emi la role kola olawoye. Akin wo lo ti o gbodo ku. Baba mewa sele lo so fun yin pe e ma tete si gbogbo eto gbe mi leke omo Adebayo MC Rawo. Akinweje gbogbo pedepede. O ma siri agbe e je ko daru oro. O ma ye si aluko e je ko kosun ede. MC Rawo mo riri lekeleke. A je ko kefere lori afefe. Ake je gbogbo pedepede. O ti mo wa di tu agbe kale ewe e je ko ma jeun pelu agba. E ma gbo gbogbo eto MC Rawo. E si atileyin pelu ipolowo ati ikede. Emi Arole Kola Olawoye baba mewa nsele lu lonte ayo.

ṣe ti wa loju Instagram wa nbe mo ni ke le ma te like e ma share Jordan 105 FM Lagos na le te sibe seyin ba ti wa nbe ina lanfa ni ti darapo mo wa na ti jo wa le agodo nu

owo to ba dile ni satani nbe lowo e owo to ba dile ba na ni satani ranse ma je ki satani ya olu ma je ko ya olu ma je ko lu o ma je ko mo ton olu to ba yo le awon nkan kan kan ma wa si olokan Ajan pe awon lorin ata awon ti won mo mo nkan yi kin pe won sa kesi nkan kan. E ma gbadi sa si lori awon nkan te ba so ngba mi. Ya to wa laarin satani ati isu. Isu ko ni satani o. Awon molebi kan wa to je pe awon baba awon ni je isu. Eh satani o ni ta won elesin ti won mu wa. E ma ma dapo mora won. Pe awon nkan ta ma se mistake funu to pe teyan ba ngbadu, ngbadu, ngbadu pe Oluwa, segun isu, segun isu. Isu ti o ti ri ti eru. Se je isu le suwa, isu oto, satani oto. E ma gbe si ra won.

0: Alhaji James Adesina tori awa ta gbe wa si ile agodo laaro e owo alaji ni eh salam aleikum sir
1: wa aleikum salam
0: e garo
1: jimo oloyi mo ki gbogbo eyin ololufe wa eyi ti e le salai ma gbo wa
0: e seun
1: ni gbogbo igba ti a ba ti lori ofe eh lati wa si ori eto ona abayo doctor engineer professor ori eto ona abayo don ba yin soro the unselfish ceo
0: e kabo ohun onimero James Adesina na ni egbo yi bi se o ba pe ni eniko ki pese e ja bere ohun ta ni loni tori asiko eje ka kokko wo oja pasiparo bawo lo se lo lagbaye lo la nra dollar nsin lo ni naira wa si dollar lo ni owo ile America si ile Ghana tori awa ta to je pa man ko lo ile de Nigeria ta wa na ma fe lo bi eje gbo latodo yin na ko to ri pa lo bo mi
1: e seun lori oja pasiparo owo Nigeria si ti Tokyo kun ye foreign exchange market ni aro yi teyin o bara owo dollar te ba fe ro owo dollar si naira iyen buying rate o je 1416 naira te ba fe ta o je 1423 naira ohun ni e ta owo pound yen GBP owo pound te ba fe ra o je 1895 naira 1895 naira te ba fe wa ta o je 1915 naira owo euro fa wa ta fe lo si orilede Europe oje 1590 lati ra lati ta oje 1610 fawa ti a fe lo si Dubai a fe won owo won kini owo dirham si naira owo dirham oje 350 naira lati ra lati wa ta nko oje 370 naira lati ta owo dirham ti eyan ba ni lati se si naira owo yuan yen owo orilede china owo orilede china yen chinese yuan si naira ta ba fe ra o je 190 naira 190 naira ta ba fe ta nko yen je 205 naira ohun ni ata
0: iye to jenu lagbaye esun mo lero pe e farabalẹ si bo bi onimero James Adesina bi won se salaye yin anbo

0: smart work mm. official both smart and hard work baba sise agbara olu agbara olu ina olu orisirisi lati fi da aye agbara ni o ina ina ni agbara ibi ti ina ba bolu agbara ni omi na tun ni agbara ile ti omi ba bolu o ma dawo ni baba lo agbara en to dorun ati aye lo agbara o tun wa lo opolo iye la n pe ni smart work ta ba n soro nipa pe ka hard work ka smart work ile dua la fi jo bi a se dale aye niyan wa sise agbara wa laagun ko to wonu ola o laagun agun ma bu o leyin agun wa wa wonu ac ac ma wa kele o lori bi ile aye se ri niyan o to ba ni laagun o se se ko ma wonu ola o eyen o lo be awon nkan wa la wa le se kodun to pari an wo pe ki n sare gbe yin debe business to sure ju te le se todun yin o fi pa te si mo rowo lojojumo losoose losoosu to je pe kere si odun yin ma ni agbara o ma ta lenu gan o ma ta lenu business akoko te ba se vtu data and airtime reselling business e ma je logan e ma ma rowo lojojumo lojojumo business ikeji ohun ni ka bere POS ati bill payment POS ati bill payment business in
1: Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm
0: content lo nse content service na lo nse ikeni ta tun le se ohun ni social media management a le se ki odun yi to pa ta si dolowo ta mo ri owo lori re a tun le se a le bere business phone accessory reselling awa ko la mo se o orile de china ni won ti mo se awon ti o mo kowo mo ko wa e yo wa lo mo ra lowo won lopo lati mo tun ma tun ta tori gbogbo gba ni phone ma baje screen emi nisin iPhone mi mo di change screen ni e to bi 20 times or 50 times ninu odun yi bi o pipe po soosu o yo su kan e meji ma change screen e lori mo mo pe to original screen ba fo de se nu so o je o tumo si pe awon to n ko screen ni iPhone wole won mo ta gan awon to tun wa n tun ta na won mo ta tori ojojumo ojojojojojo mo ra screen ni won 1000 tori pe mi o fe ki oju screen ba je iyen na lowo lori business o le tun wo pe e tun le fi pawo fun awon obirin eyin obirin te n gbo mi lowo te n wo pe business wo ni mo le se ogbeni engineer James odun yi tin lo odun yi tin lo sopin emi na fe wonu ola mo fe ja sinu owo mo fe ja sinu ola business te le se won ni business ke ma ta perfume perfume ati oil perfume meji ni o perfume wa oil perfume tun wa perfume ni in to je pe eyin o te sara awon oil ye o ma n dabi ororo ni o e kan fi yen e kan ra kekere le kan ra eyin o kan ra fi sara yo si gbonu gidi jade a si pe daada
2: yin o ma ta sansan ni bikibi
0: ordinary perfume yen ma n tete expire o ni je pe bi 3 hours ni
2: adegun ba ti fe si
0: but oil yen ma n pe lara aso ohun mo so pe e le ta perfume ati oil perfume e mo ri se le ni o e tori ko ki n se gba ti e ba seda nkan kẹ tó dolówó kẹ tó dọlọ́la ẹ lè ta nǹkan téèyàn kan ti ń ṣe ẹ mọ̀ ta nǹkan èèyàn kan ti ń ṣẹ̀dá nǹkan ó ti ń pròdúsì rẹ̀ ẹ yóò wà lọ́mọ rà á ẹ mọ̀ tun tà torí wàhálà àti ṣẹ̀dá nǹkan ò kì í ṣe nǹkan tó rọrùn ṣùgbọ́n ó rọrùn láti ta nǹkan tí a lọ fowó rà tí wọ́n ti ṣẹ̀dá ẹ lè bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́sì yẹ ẹ lè bẹ̀rẹ̀ bísínẹ́sì oúnjẹ títà mo lọ síbi tó ti ń tó oúnjẹ kan ní àná ó ṣe a máa tó polówó wọn láìpẹ́ lórí programu yìí MC Rawo ó gbà wọ́n láyè láti polówó àti Jordan FM mo lọ jẹun bẹ́ẹ̀ mo sì gbádùn oúnjẹ wọn gan ní àná yìí èèyàn lè bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ láti mọ ta oúnjẹ àti snacks ṣe rí àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé èmi ló ń jẹ àmọ̀là kájà àmọ̀là kájẹ ìrẹsì kò fi bẹ́ẹ̀ bá wọn lára mu bọ̀tí ni wọ́n like snacks wọ́n like kan jẹ snacks kan jẹ shawama kan jẹ meat pie kan jẹ lè kan jẹ yẹn kan dẹ̀ ra mu mineral sí lórí wọ́n ti wà

0: pa for the day niyan e le se business yen tori titi won e ma ta e ma dolowo e le se bus stop ko si bi te ti le se business o la tun le se kodun to paye a fe mo pa owo to nlo si bi 300,000 naira lo so se e le bere business cleaning services e mo cleaning ni e mo lo clean eh laye igba en wo ni pe awon to ba tin lo bayan tun le se pe omo odo ni won kini kan ni won onidoti ni won kori be o awon graduate nisin ti won graduate won ti n se cleaning services bayi to ye pe won ma n bayan tun le se won o ba won fo won o bayan fo aso ti won si ri owo to ye pe opolopo ninu won gan na ti kole ti won ti ra moto business si po sugbon kin kan wa fun ale yokan kin to wa tun lo sinu lati lo menuba
1: idanilekọ
0: awon kan ta je ninu idanilekọ ti tola yi awon kan ta ma je ninu idanilekọ tola
1: awon anfani
0: awon anfani ta je lola awon kan ta
1: to be se ni awon kan ta je yen emi tin o gbe boya iyan
0: je iyan ko iyan ko awon anfani awon kan ta ma ko lola kin kan ra menuba eleyi kin to wa lo number 10 ninu awon businesses ta le se kodun to pari ohun ni graphic design and printing brokerage. Graphic design and printing brokerage. Sherry, o se se ke momo bon se design graphics ke te momo bon se se rara ke si mo gba contract e mo gba contract e wo ma fun awon ti o ma se eyin o si mo dolowo o se ikan ta n pe ni se opolo niyan ise opolo keyan gbe opolo kale ko fi opolo ko so opolo dowo eyin ni contact awon to fe nilo graphics job sugbon e le se e wa ma awon ton le se graphics ton le se printing e wa gba contract ye e fun won eyin o jere titi yin iyen no pe ni design ati outsourcing printing business
1: oda e ja lo ke lohun ko to di pa wo seminar la
2: This is Jordan 105.5.
3: Nation with a voice for entrepreneurs.

0: ti di urban area to si ti laju gba gbogbo eyin ti e wa ni diaspora anfani la ni Shefa Homes and Properties je fun yin o.
1: This is Jordan 105.5
2: station with the
0: gbogbo awon ti won ridun wi pe ile ise Shefa Homes won fi gboro jeka an se land banking investment joint ventures yen JV property consultant property management developer
2: take away you feel it
0: fun won osin yen agriculture and animal farming e ma da mu jina ile ise Shefa Homes and Properties ni ma lo ti won ba yin wale sibi to da bi oku ba jina ilaki ko awa ki ba won hera rara debi pe a hera ti o lomo ninu o iwo na darapo mo ogoro eniyan ti won di onile donile lodo Shefa Homes and Property e le pe sori awon number yi 0806 514 3581 le ko si 0806 514 3581 WhatsApp wa ni 0912 238 8541 0912 238 8541 head office wa ni 5 Charity Road opposite UBA Bank Okoba Agege Leko website wa ni www.shefahomesng.com pelu Shefa Homes and Properties ile kiko dirorun nile yi
3: bi ori eni ba ma gbe ni agbe alawore ko ni Shefa Homes and Property ojulowo ile ise to nfi ni lokan bale awon agbegbe to da na nile si ti owo re ko ti gani lara awon ti won ti ba wa do wa se jere po lo le royin Shefa Homes and Property an ba ni raile atun ba ni kole awon agbegbe ti anile si ni wonyi o ti owo re ko ti gani lara mojo dani epe papala nto ifo abi okuta ibadan muwe ibafo ibejuleki aja ti bebe lo awon ile wa ki se le olobi o tabi ile nura tabi inu igbo bi agbara ba ti wa lati san to le kan na be ni fani wa lati san die die ti o si ma base yi lo ko si wahala omo nile ninu e rara o be ko si awuruju olu ile ise Shefa Homes and Properties wa ni number 5 Charity Road opposite UBA Bank Okoba Agege Leko e le pe won sori 0806 514 3581 0806 514 3581 tabi WhatsApp 0912 238 8541 0912 238 8541 Shefa Homes and Properties oga ni edo
4: Otunu we iroyin ni ikoni Jordan 105.5 FM o ba le gude bi eye iji
5: bene otunu we iroyin ni ikoni Jordan 105.5 FM ati bale gude bi eye idi eka bo pada lati eka ipolowo oja otunu we iroyin tesiwaju eje n pada sinu we iroyin punch laaro toni gege bi mo sere nibe won ni ile ise lọpa orilede Nigeria lana jobo Thursday na ni won ti se ikede kan wipo lajo Saturday itin se ojo 15 osu kejo ta waye ito ma waye ni ilu Osun latare bi won se dibo yan gomina tuntun nbe lola o nibe na ni oga agba olopa yen oga agba olopa orilede wa Nigeria really wanu disu na ni won ti soro wipe lola na ni o je wipe commissioner olopa toto ogbon yen 30 commissioner fun ajo olopa na ni won ma wa ni digbio ni bi eto idibo ohun gege bi oro ise njade lenu eni ti o je agbenuso awon ajo olopa yen CSP Anieti Iniedo ohun na lo nsoro laaro yi fun awon akoroyin ni ilu Osogbo nibe gangan lo ti ni seri o awon agbofiro won ti duro ni digbio paapa julo gbogbo ibudo edibo na lo je wipe commissioner olopa na ni won wa nibe ni digbi tigi se wipe boya awon omo se won nikan won ni gomina Ademola Adeleke Bola to je omo oye ninu egbe oselu iyen ati African Democratic Congress ito je omo oye nbe na James Alam won na lo je wipe awon ni won le iwaju ninu awon ti won fe du oye gomina iyen ninu eto dibo to nbo gege bi ni edu gege bi o se wa salaye o wa ro gbogbo awon olopa patapata wipe ki won sise takun takun be lo je wipe gbogbo won pata na ni won duro digbi digbi o se ebe eto dibo ohun oropo ti o so laaro yi o sugbo koko be na ni wipe won ni gbogbo awon oga olopa patapata DIG iyen eni to je deputy oga agba olopa igbakeji oga agba olopa ati awon commissioner to to ogbon na ni won wa ni ikale lola lagbare lohun gege bi won se ko sinu iwe iroyin laaro toni o wa nu iwe iroyin punch e lo seri e ba nbe laaro yi wọ́n ní ọwọ́.

0: atanda la ko lu ko kada
1: oke sa
0: seri ko lo sha nuwa
1: mi ba se gba
0: o ko mi foju ayewo economy wa to daru yi baba olowo ni ni 70s 80s ti awon kekeke baba olowo lo so currency wa le oruko lo so ni naira lo so ni naira nigba egbon mi wa ni New York baba ko dollar wa le ngba e naira wa sini o naira sini o dollar ngba e naira sini o dollar mo pa na na ki se pon ni won pe gbogbo gba e awon isomode nisin awon iya kan lo joko ti owo sise ele de mi ba fe sewo si e di omo olopa mu se e ko ri be nisin Ghana ni le le nbi 1600 naira oni 160 ni Ghana ni last time ti mo lo Ghana ti mo lo sewo oju ti mi
1: owo won ti bori owo wa
0: 160
1: aba la nsun ngba ya nsun eh ari wala ya nsun ani aji o 09063352 ya mu pe eyan kan tabi meji kin to ma lo la ro ta lo wa nbe ko ju mo eh o ja o re
2: o si dara lo po organization correctly
1: ora ewo e ja ma lo die die la ro yi awe pataki lowo Peter Omolaniye pelu Razak Adejare Ademola no wa pelu mi la ro se lojoko tin te phone mi mi mo nkan ta jo dipo awe lowo olotu agba yanyan omo ba Larry Johnson ajosepo wo ni daru lagba Olorun ba mi Edumare
3: oke gajo
1: tani mo ni moto ni mi Adademola la jo lo sosun a gan ma fun won report latosun wa le
3: oke gajo fi
1: a jo gbe ra a le lo na bi o gbe moto re wa o la o ti lo ba o e de ma da la ara yi arugba pe kun lowo a gbogbo eyin ti e ti pe wa fe latori ba mi muka e muka ila lati sase ajoba lati tube Isaac Ogunsola lati amikanle comrade dola lati kotun atonde elewo ekun lati songo ade lati ayobo mommy miriam lati agege mr kanni lati anapaja ba gboye lati kotun saudi ahmed lati gonwon estate mrs belo lati alagbado ogbeni ade lati alagbole yomi lati segun aregbe jedili adebayo lati fagba iya abeji lati oko feeling ati ba mi atonde lewe kun ton bi ton pe kan ere gbogbo de ojo aje monday ta tun pade lori eto wa eto yin otun inu we iroyin eri oluwagbemileke adebayo loruko ti emi je mc rawo yin na re agbalagba omode tin pegbe babe loko laaro imoyo olorun ba mi science ose ayo lose ma je fun wa opin ose yi oni je opin aye fun emi ati yin awala ma se nkan nkan ni se wa e kaaro

0: from Lagos, this is Jordan.
1: Akoko ibedi de tuti ya o. Ise agbara je bi na ma se lagala.
2: Akoko ibedi de. Pelu wole Olorun alaye. Prophet Peter B Oladejo glorious child. Akoko ibedi de. Wakati yen tuti ko fowo Olorun lati kan gbogbo eniyan. Nipasẹ oro lati ni iwe mimo pelu ase ton ti asotele agbara lenu wuli. Akoko ibedi de. Wuli Peter Be Oladejo glorious child. Ise wo ni Olorun re yin si wa loni.
3: Gbogbo bi amọ pelu gbogbo amọ Olorun lo ma janja bo ninu aduwa. Oni wakati mari le logo 24 hours with God.
4: Ku obodo pa mi lomo.
5: Ewo iku obodo pa mi lomo.

Hallelujah. Ah, Oluwa ni kin gbadura fun gbogbo awon omo iya ika ti won fi mo sokan ti won fi ku le o ni oruko Jesu ida Oluwa ko run won danu Oluwa ni enikan gbon mi bayi oro ti a nso yi o ni se pelu nkan to ni se pelu ogun awon eyan meta ninu awon omo iya re si fi mo sokan Oluwa ni kan gbadura fun daada mo pase loruko Jesu ifi mo sokan awon omo iya okoko lori e loruko Jesu ida Oluwa ko run won danu egbon to gbaje aburo to gbaje to je pe oro re lo mu gbo to nfi bi nipa re ni oruko Jesu Oluwa ko ta lo faku mo so ni igba keji egbon re to gbaje aburo re to gbaje omo iya re to gbaje omo baba re to gbaje to sa ire ati mu obale to lo nfe kan feru feru nfe kan ferupe o fe kan fekuru nitori aye re ni oruko Jesu ida Oluwa ko pa mo wa ngbadura fun bo se ngbon mi eni to mo to nle pa re loruko Jesu ogun re oni buri e eni to jepo to jata to jeyo gbogbo en to ti ran lowo gbogbo en to ti je ninu ogun oju re to ririn ajo iparun ati iku fun aye re ni oruko Jesu Oluwa ko gbe won mi eni to ran lowo eni to nfi ori ofe re ti leyin sugbon to nwa iku fun o loruko Jesu ida Oluwa ko padanu wa gbo Oluwa ni oruko Jesu gbogbo awon eni okoko awon iran si okoko ti won gba bodi ti o ti won se dajo ibi nitori e ninu okoko ile ko lanu ile ko gbe won mi mo pe Olorun olugbeja gbogbo bi toju re ode gbogbo bi to mo pe won ti n pran ogun gbogbo bi to mo pe won ti ran ofa gbogbo bi to mo pe won ti n pon fo won pegede won payajo nitori ati ba oja gbogbo bi to ti mo pe won gbebo odi nitori e ni oruko Jesu Oluwa ko lo ja fun o loni mo so tele sinu aye re pepe idalebi ti won gbe ti o pe awon gbo ma awon gbo ko awon doneru pepe na tuna gbogbo bi o ti se daju e ninu okoko ti won ti da o lebi Oluwa ko da o lare ni oruko Jesu mo tun adua yen gba ogun eni to mo ko ne buri e ni oruko Jesu ogun eni ti o mo sumo tan be lowo ti o ko ne buri re ni oruko Jesu bi Oluwa ti nbe ati bi emi re ti wa ipa ota lori aye e ko jona ko di ominira Jesu Oluwa wa Amen. Bi awon woli se mo n gbadura gba mi o n loye eni ti orun ran mi si adura yen ti senu aye e

0: bi olorun ba ran lowo lati adura idodo re tabi ko pe pe mo bo ya jo gbadura ogo ti se fe niyan niyan baba si je pe iwo ni orun ran mi si ogo na ti senu aye re ko ni gberimo loni ohun ti oluwa ni ka fi gbadura na ni pe olorun yo gba ogo lori oro aye mo so lori en to nwoju oluwa fomo boya ni ojo tuesday abi wednesday ti olorun ni pe ko mo lo si lewe let me tell something ogo wo lo le tolorun o le senu na mo ko ni kan gba wa nlu oke nu so ji won ni ogo kan o le le le ko olorun mo se ogo kan o le le le le ko olorun mo se iroko to gba bode wiwo la owo ogo kan o le le le le ko olorun mo se oju lo pe si iwo lo nro loke pe boya ogun yan ma gbe omi ko le gbe omi iwo lo nro loke pe boya oni rona abayo ona abayo ma wa egbe ona abayo lo wa inu ona abayo lo gbe ore re ni ona abayo o kan le mo ni ori ofe lati mo pe olorun ti yonda ona abayo fun o let me tell something today nigbati iji ba po nigbati ogun ba po nigbati awon ota ba nawo nigbati eniyan ba rin firifiri irokeke ogun mo jeru oba o mo so pe it is well olorun yo gba ogo ala re le awon iran to ri le o n gbo awon aso tele nla nla won so fun o pe iku nbo e mo so pe it is well sugbon gba mo fi adua
1: yes so my people this na jordan
0: sere mo gbadua mi oko ninu ko fele loju aye yan ma wo pe o lo lugbeja sugbon je ki arin iwo atolorun ogun mo ba olorun soro ki pa ota mo je mu ota ati ero won ko le daso lori aye e oluwa ni kin so fun e pe won o gbogo won na so mo sende esi mi pe oluwa yo gbogo oluwa ni so fun e pe ogun oni bori e oluwa ni so fun e pe ota oni ri omo oluwa ni so fun pe a oni de omo le oluwa ni so fun e pe oni saisan oluwa ni so fun e pe iku ojiji ko si ninu le re oluwa ni kin so fun e pe aseye ni alakan sepo gbogbo awon omo re to wa ni ile iwe won saseyori gbogbo omo re to wa ni ile oko ni won serere gbogbo awon omo re to wa ndale tan ti fe yawo laye won yo da apa nirun oni pa won run iji osi ni bori ile re mo so pe it is well gbo mi olorun ni agbara tebi pe bi ogun re se po tu solution kekere ni omuku igba te eyan dete lati inu iye iwa looto alagbara ni won ni ko lo we lodo o de we lodo oju e se la opo ise iyanu ti jesu se eni to fi odidi odun meji la gbe aisan isun eje kiri aso lasan lo fo kan o de ri solution mo so pe iwo ati ona abayo lejo rin sugbon ore eyan so fun o okunrin ti odo beksida yen oro lasan lo nilo oro na ni pe dide gbe akete e ko si ma rin o de rin ona abayo ma wa fun olorun yo gbogbo iwe orin dafidi psalm 46 verse 10 kilo so yes
2: e duro je
0: gbogbo calm down mo ye sokun ye beru ye ronu calm down mo kan so mo e duro je
2: yes mo pe
0: ki e si mo wi pe
2: emi ni olorun
0: emi ha gbagbo pe olorun ni alagbara o ma gbe ogun yen mi patapata o ma gbe mi koni gbe mi mo kan so mo gbo yes
2: a o gbe mi ga ninu awon keferi
0: a o gbe mi ga ninu awon keferi
2: a o gbe mi ga ni aye
0: a o gbe mi ga ni aye ah oluwa so pe a o gbe ohun olorun ga ninu aye re o la gbe ohun ga ninu aye re iyen bi ogun aye e se po to testimony na ni olorun yo fi gba wa wa gbadua kan yi olorun so ogun mi bi ohun ti awon eyan o fi ma se testimony eh fun mi ni eri ti gbogbo aye o ma so mama iwo lo ladua yi o eri ti gbogbo eyan o ma so lori awon omo mi olorun yonde yonde yonde yonde yonde yonde yon e pe jesu ma bo jesu ma bo ogun to pon mi loju bi eni pe mi o lo olorun ogun to pon mi loju bi eni pe o ni gba mi ogun to pon mi loju bi eni pe mi o ni ran abayo jesu wa gbe mi jesu gbe mi jesu gbe mi jesu gbe mi jesu gbe mi ogun to pon mi loju bi eni pe mi o ni ran abayo jesu gbe mi jesu gbe mi ogun to pon mi loju bi eni pe mi o ni bo jesu gbe mi ogun to pon mi loju bi eni pe o ti tan fun mi jesu gbe mi e poruko jesu e gbadua loju awon ti won so po ti tan fun mi oluwa soro mi di eri oluwa gba ogo patapata loju awon tan so po ti tan fun mi jesu gba ogo fi oro mi gba ogo fi oro mi gba ogo loju awon tan so pe ko sona abayo fun mi oluwa foro mi gba ogo loju awon tan so pe ko sori ofe fun mi oluwa foro mi gba ogo loju awon tan lo ti tan oluwa foro mi gba ogo jesu oluwa wa mo so tele sinu aye re o loju awon ti won lo ti tan fun o loruko jesu olorun ko gba ogo oluwa ko gba ogo oluwa gba ogo oluwa gba ogo loju awon ti won so pe ti tan fun o loruko jesu oluwa gba ogo loju awon tan so pe oni rona abayo mo oluwa ko gba ogo loju awon tan so pe oni bo loruko jesu oluwa gba ogo loju awon tan so pe ti tan fun o awon tan so pe bo se ma ma ba yin niyan oluwa ko gba ogo loruko jesu ko gun yan se ki ide yan ja loruko jesu ko ri owo olorun iwa laiye olorun ko farahan bo ba je wi pe agbara kan wa tabi mo jemu kan wa to nsise lodi pe ko gbo mo fon pe kaanu mo fon ninu aye e ko jona ogun to n gbe kiri tan fi yeye rẹ ko jonoda iji to ngbe kiri soro to ngbe kiri damu to ngbe kiri tan fi yeye rẹ ko jonoda loruko jesu na jogun na run anu fun ninu aye rẹ jesu oluwa wa amen ya pade lojo sunday locate abuni egba tabi fagba gbe okada olaniyi last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa niwaju iluro bakan na eyin arogun state eligbamade ajaye power line ma ojo so kola alakoko wole egbe okada adetola road church baba adefisoye to wa niwaju iluro safe number isori phone e send the prayer request siwa ni ori whatsapp agbadua si o siri owo iyanu nipa re number na ni eleyi 08085 6097 isero 2 ma pe mi si number yen ta ba ti pari o siri owo iyanu olorun nigbati oro ase ba jade si o 08085 6097 isero 2 08085 6097 isero 2 ni oruko jesu yo dara fun o ogo ori oyo imole re yo tan asiri re o ni tu o ni toro laye awon gbogbo nkan to ni lowo lati script ninu aye e loruko jesu anu ma fun ileri olorun ma se oju o ni ti o iya o ni ji o ni oju ale re ko ni kan fun o awon omo to ye ko je alasiri bibo fun o aye o ni pa won mo lowo o gbo momo o ni so mona gbo momo o ni damu gbo won oluwa momo fa o ni ba o gbo won oluwa lenu mi momo loruko jesu aye o ni wo laso ibanuje aye o ni wo laso egan akobi omo re o ni ku loruko jesu omo re o ni yawere loruko jesu omo re o ni yamugbo ni oruko jesu omo re o ni didakuda ni oruko jesu o fa aye o ni ba won mo re ni oruko jesu iran o ni se lori awon mo re ni oruko jesu aye o ni dari ajo awon mo re duro gbogbo bi tan mo re ba de laye won je oba ni oruko jesu won na ro je won mo jesu oluwa wa amen isoru ojo meje ni ojo kedogbon si ojo kokanlelogbon ninu osu kejo e ma mura le ke ja jogbadu apapo isoru ojo meje the last 7 days of August bakan na gbogbo eyin ara Abuja ati agbegbe re ole adefisoye nbo ni oru ojo kan ni ilu Abuja ni ojo kokanla ninu osu kesan e ma keep date yen le a si ma send the address si to ba wa ni Abuja message wa lori whatsapp wa ko fi bere fenu ti ipade yen o ti waye gbogbo eyin ara Abuja ati agbegbe re ole adefisoye nbo ni isoru ojo kan ni ilu Abuja ji ajo pade ka jo gbadu apapo e ku imura ipade alabiamo ninu osu September ogun ti se fun yin amen
3: Jẹmu abo covenant of protection nitori mo wa pẹlu re ma foya nitori emi ni Olorun re Olorun to npa omo ni gbogbo igba fe ko fi di abo na mule lo fi npe o si ipade adura isoro olojo meje akori ma jẹmu abo covenant of protection ojo meje lojo adura so tele yo fi ma ro iwo na wa gba ifororeyan abo gosheni tun tile ko mo ijamba wahala ohun iku ojiji adura ohun ase tun yo ni kuro ninu ewu yo ma jade latenu prophet igbalaye mi o kebisi baba Olorun ngo adura pastor Julius oju arowo mole ati baba adura prophet Michael Adifisoye ori emi latenu benais o leye atawon akon ijo ma je mu abo ipade adura yi ma bere ni Tuesday August 25 2026 o si ma wa sopin ni Monday August 31 2026 ago meji la uru adura yo ma bere ma je mu abo ipade adura isoro asotele yi ma waye ni Christ Apostolic Church Anointing with Fire Prayer Ministry Abraham Ezomo Street Ofadeyan Road Adetola Bus Stop Lagos Olubelejo Willie Michael Adifisoye telephone 0803 462 8479 at 0802 203 5389 oluwa yo pa lo ati

0: kiyoru.
1: Hallelujah.
0: Mon tampa o God the friend let do marry.
1: Hallelujah.
0: Oruko mi ni woli Alare waju ba nko le lati nu Jesus Christ one gospel ministry. Back at the street ni Petrocam Genesis bus stop on the road. Iseri dimu ni egbeda. Jo olufe ohun ton ba mu ogbon mi loni. Sha ma sha mi. Idide re bere lati oni lo.
1: Amen.
0: Mo ni idide re bere lati oni lo.
1: Amen.
0: Owo anu tin de ni idide o dara po mo lati
1: oni. Amen.
0: Owo odure de tin so egedogo o bale o lati oni lo.
1: Amen.
0: Ibi kibi to tin gbo mi gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Gba iranlowo.
1: Amen.
0: Mo gbadua loruko Jesu gba iranlowo.
1: Amen.
0: Ibi kibi to tin gbo mi loruko Jesu Kristi awon igbo didi ti o ta ko ti waju ona re orun clear.
1: Amen.
0: Mo gbadua fun pe bi o ti ko li aye re ko gba atunse.
1: Amen.
0: Ise re ko gba atunse.
1: Amen.
0: Ona nla fun.
1: Amen.
0: Mo gbadua contract to n waye o ya gba.
1: Amen.
0: Ohun rere ti o ko re seye o ya gba.
1: Amen.
0: Ohun to fe da to le da ye o ya da.
1: Amen.
0: Agbara ti ase igbedide o ba le o.
1: Amen.
0: Mo ni agbara ati ase igbedide o ba le o.
1: Amen.
0: Mo ni agbara ati ase igbedide o ba le o.
1: Amen.
0: Agbara ati sodinla o ba le o.
1: Amen.
0: Ori ofe isoni gbogboro o ba le o.
1: Amen.
0: Gba oju rere Olorun.
1: Amen.
0: Bo se sami ko te o lowo.
1: Amen.
0: Bo se sami o ya gba.
1: Amen.
0: Iro okere o re to si ori oyibo ore dudu o ya gba.
1: Amen.
0: Iro okunrin iro obirin iro omode o ya gba.
1: Amen.
0: Ki Oluwa ko dide si o.
1: Amen.
0: Ki Oluwa ko yo
2: ni
0: aye re gba mi la.
1: Amen.
0: Aye re gba mi ni la.
1: Amen.
0: Ninu ide aini ninu ide aini ninu ide gbese ninu ide aisan ninu ide aisan atu osile.
1: Amen.
0: Atu osile.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Dai wo sa.
1: Amen.
0: Bi Oluwa ti wa ti emi re wa odurere Olorun o ba le o.
1: Amen.
0: Bi gbogbo ni ka ni ori ilowo ni le re iwa gba.
1: Amen.
0: O ye ma sami gba.
1: Amen.
0: Ani eru wo ton gbe ni Olorun Jesu gbe ku o me.
1: Amen.
0: Asase ye ton ba oja ko disappear.
1: Amen.
0: Bo ba re nu sami asanu re.
1: Amen.
0: To ba re ni sami ani asanu re.
1: Amen.
0: To ba re nu sami ani asanu re.
1: Amen.
0: Iri owuro iri osan ire ale oluwa dale olorun.
1: Amen.
0: Ko dara fun.
1: Amen.
0: Eje gbo ti we mi mo so eni to ba le gbadua yo de ri yanu we koniko kini ori kari ese kesa ati kewa
3: Jabesi si shola ju awon akun re lo.
0: Yes.
3: Iya si iporoko ye ni Jabesi.
0: Yes.
3: Wi pe nitori a bi pelu ibanuje.
0: Yes.
3: Jabesi si kepe olorun Israeli.
0: Mo so fun yin lana nipa etube yen ka kan gbo ki le salaye fun o.
3: Be si si so lajo wa ko re lo.
0: Bibeli ni o si ololajo arakunrin re lo. Eni to si ololajo arakunrin re lo, ibo lo ti wa ri ogun kaiwe.
3: Iya e si poruko e ni Jabesi.
0: Iya e wa poruko e ni Jabesi. Ogun ipile to n ba oja loruko Jesu ina gbe jade.